0: abantu. Okunye ungenzela ijuice ngaphuza somusisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalo. Wengasaye insukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena. Waqhubeka waye ezinsukwini zakho uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona. Benginenkingayo ukujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje. Kodwa manje umehluko ukhona kakhulu. Ngiyabonga kubaba uSibiya, ngisaqhwele phambili nokusiza abantu. Amen.
1: Amen.
2: Okay, gogo ke seku-right-ke, sawubona-ke gogo.
3: Yebo mngani yami. Cha, ngithi angizobonga Sibiya noma ngakabi namandla engokubonga ukuziphethe esandleni. Kodwa ngibonge ngomlomo, ngikhombise ukuthi ngumuntu. Angibonge bangisizakele. Ngifike ngifile la. Mangifile waqhamuka ngisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma, waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu. Ngabona ukuthi udlulisele umphefumulo omuso wami nami ukuthi uyaphuma manje. Ngingahambi, ngihamba ngikhathala, igazi lami ngathi libolile, ngisivezele ngisho ukuthi ngiphuma nje egcekeni. Kuthi angife manje. Akusekho-ke konke lokho, sengimelele ukuvuvuka nje-ke manje. La manzi kuthiwa nginawo enhliziyo. Lokho ebuya-ke wona mfufulu, kodwa nje cha, umehluko ngiyawubona. Inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela kuwo ngokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni.
2: Amen. Wonje uyikwathi khona babe bakunikeza ijuice erong.
3: Banginikeza ijuice kwafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa. Zibona lapha ku-Facebook umtetho ezenza wena ethi ungisibili. Uba mfonela-ke bathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma melene endleleni. Ebhekophongo loko wapho uzathi ngikubathi ngisophongo athi ngimelele lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawumakhona-ke yaqhamuka-ke le moto. Qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho okudaya amanzi lezi washo wadaya ngodaya ophinki wasequlela iswayike lagcwala phakathi ngacishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto. Athi ngisayifuni into ngingazama kususa ube ungamnika le nto. Umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga. Uyabasiza ngojuice, ngabe ubasiza ngalo ijuice ongibulalayo mina. Ngakuphuza kanye kwesibili ngathi susani susani thethani ngaphandle. Kanti akunguwo sengiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwe. Bathi lona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ukhiphe itaputapu nezemithi. Futhi le nto wafuke wayithela edolobheni lapho khona. Ayithela lapho esigujini ukuze unika lo mali.
2: No, siyabonga gogo, sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi eyi abantu bayaganga. Uyabona nje wakhe usewabulala
3: noma ngathi ngaso namhle ngiqedela.
2: Uze uthi ubunegulusha lapha esiswini.
3: Benginegulusha lapha ngane yami leli gulusha ngihambe ngenyokolwasolana bethi mama wakwa-special. Nithi ngiyile bathi ukuthi bangisawo X-ray bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo. Bangakhuluma ngalutho le nto nansi. Ayifuni ukuthi ikopoza ngathi ikopoza amanzi. Bese ngiba nodenda kulenyukayo-ke lodenda engingalasithi ngulwane. Noma ngithi ngithatha amanzi ngiyaphalaza lungaqabuki lungeni ngenze kudose nzane. Konke lokho ngiphuzela ujuice kwehlile. Sesiboshile. Uma ngihamba sengidonsa ngikhathala.
2: Umama kuphi ekhaya?
3: Lapho ebhanganomo ngiwahlamini kanti wamfanyana.
2: Umadlamini okanti wamfanyana ebhanganomo.
3: Ebhanganomo.
2: Hawu babi, siyabonga.
3: Sizakele ngane lapha kuwo futhi ngiyakubona ukuthi uma lokhu engiphikelela ngisakuwe nalokho okusasele. Kuzogcina kuphelile.
2: Amen, siyabonga gogo. Nkulunkulu wasembusweni makaniphakamise, makanilwele, makaninqobele. Siyabonga-ke kubo bonke abantu-ke abasasilalele. Sithi masenze isiqiniseko sokuthi silungisa lapho khona mhlawumpe kube khona ukungaqondi kahle kubantu ngenxa yenkulumo eziyinkulumo eziqoshiwe. So-ke njengalokho iy'nkulumo ziqoshwa ukuthola ukuthi kukhona okungaqondani kahle. Masize-ke la. Uma uzoza kumprofethi kule nyanga uyazi ukuthi sibhekene nezitha. Number one, uzolithola ibhengela lezitha elingu-250. Number two, uzolithola futhi isigezo samathunzi esingu-350. Nansi-ke indaba la ikhona. Ithe into enkulu engizobe ngiyenzela abantu kule nyanga, ngizokunika isigezo sengcebo. Ithi

0: 2024 March, ngezala ekhaya ngihamba nonkosikazi ngiqedwa sisithuku. Ngafika kunzima la, hayi ngahlala safaya samnikwa sambona ubaba, hayi ke sanikwa loo ma-product kwathi asiwasebenzisa. Kwathiwa sesibuya emva kwesonto, sahamba sowasebenzisa no-product, sabuya emva kwesonto nokusikazi saphinde sanikwa amanye. Kwathiwa ngiyowasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingazi lutho. Unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la, owabambayo yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo. Mna kum nje umqondo ungekho nandingelutho, kodwa ngathi imessenje waqedile, hayi ngabuyela esimeni ndaphilanda ngumuntu njengoba nje ngiphile saka ngiphelile esistroke. Kanti uma ngifika la, hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma. Umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndilaba bengicela endlini encane, wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele. Afi wabona ukuthi konakele ngangiyingane, kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonibona. Bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ogcobolo wakhe indlela awangisiza ngayo, ingathi aqhubeke enze njalo nabanye. Yabona.
1: Hey, pues, yeah.

0: uthinile nakho singirekhoda manje.
1: Ngisho since zitheni kade kuthi angiphalaze, kuthi angibuyise. Kwaphela ukubuyisa, kwakhona into esesiswini ebekade ine-pain nje, ebila. Iphelile leyo pain, bengiya 6 times e-toilet. Kodwa ngisasebenzisa ijuice yesibili, kodwa manje sekuyihlile lokho. Ney'nhlungu zehlile, yaphela naleyo pain. Ngoba njalo nje bekukho into ephephezela la ivele iphephe, kube ngathi ngisiwa ama-race.
0: Amen. Shalom uNkulunkulu wami hlambda. Nomona wethu.
2: Okay, ngikubona bani?
0: Yebo baba.
3: Ayicho kumele ngisizele kakhulu. Ijusi benento ekhuphukela nsinyana ingakwazi ukulala ngesayidi, ingakwazi ukulala ngesayidi. Zibe sengihlale ngilala ngibheke phezulu. Bengalala ngibheke phezulu vengikhwehle mhlawumbe kabili noma ngikathathu. Kodwa kunento engaphuza ijusi, ngayiphuza ngisekwe-6. Ngakwazi ukuthi uma ngitsheni lala kodwa ngikhwehlele, ngizwa ukuthi kunento ebengisuathi iyakhuphuka iza ikhwehlele ziney'phuma uma ngiphuzayo. Leyiphuma ngangiphuzayo senje sisuku lesi-7 abantu ngento ekhuphuka njengathi isigaqa nje la yangafuni ukuphuma ngathi abambeka kuba ngathi yehle le nto lengiyikhipha njalo ikhwehle nje kusuka lapho ngile nge-choice then ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje abona sengiyi-right manje noma ngingakaphili kahle ngosaphuze kodwa nje angisiza kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula
0: inomono wenu banomuntu akusona isikwashi lesi
1: ijusi ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe. Kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nesha indawo eyibanga ngihamba ngenyawo magibelile noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi sisebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
0: Yebo. Sithatha la e-ofisini laseThekwini, sithatha e-Sango House.
1: Ijusi ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alfa, ngiphathwa izinso, ngilunya nje, ngivalela imilenze, ngiphathwa isiyezi, ngigoqongana imisipha, ifinyelana imisipha, namajabu xa bengibamba, angingavumi nje uma ngiphuze ingane nasetoilet. Ngafika ngazothenga ijusi la, ngahamba ngayisebenzisa, wathi umama ngokuthi angiphuze kabili idwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu.

0: mangabe mhlawumbe kuzinto ekhiphayo izokhala kuzodumala, kodwa manje akusekho, sekuphelile. Ijuice nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle, bangibuze ngibatshele, bayangiphathisa mangizalana, ngibathengele nabanye nabanye basho bathi abasiza bangiphathisa, abanye beza bazoyithengela basho ukuthi abasiza. Ingisize kakhulu nje nesisu sibe sezivukala nesisu, kodwa sisehlile manje asisekho ngoba singasekho.
1: Okay, lo mfakazi ke babethu nani nayibone futhi ngiyangithande, yebo lo mfakazi sikuthatha kanje nami mfakazi, angithi niyabona ngokuthi ngiyathanda ukuthi uvuleleke nokuthi kwazeke ukuthi kazi laba bantu basuke beku, niyabonake basuke bekanje na ehe sikusikele kanje sihlangene kanje. Siyabonga ke, ngiyacela ukuthi ijuice ningalale lonke into engekho manje nawo le tshele zone yona. All right ke, lungile, siyabonga.

San mo nang bagit sa makaya sa mga lalawal ni kamata Jesus pero mamano babalay yung blades ni Swa? San mo nang bagit? San mo nang? San mo nang? San mo nang? Asikolo kudulo sugo sugo lohle kakhulu kubantu abangena namhlanje sanibonani sanibonani ekuseni sanibonani sibingelele umama obaba zintombi zinsizwa sanibonani bakusekusile kwavele kwasa kwasa masekuseka njena ubaba umafohla uyanibingelela uyanibingelela ubaba umafohla uthi sanibonani nonke lapha emakhaya hey bakithi asingene kanjena ke ngengoma yababa umafohla ethu ingcwele simakade ekuseni kanti ngizokhulekela abantu laphaya ngingena nosifiso ncwane ethi ingakho ngicula bese ethi ngingaba yini baba kube wena ungekho abangikho.

Kulungile khona abantu abaqala ukufika namhlanje sanibonani. Abaqala nqa ukufika sanibonani bakithi. Ulali bamafohla lapho sezona kho inanda FM no Nongoma FM sanibonani bakithi. Asibonga ukuthi into isahamba kahle impilo zabantu isahlelekile. Inhliziyo yabantu isahlezi bamafohla bamafohla oseyisithunywa esiza abantu la emhlabeni ake sivele siye lapha uma calls zethu 06474 namhlanje kuba sakathi ngakholekela yabantu kukade kulesine 06474211322 ngithinteni namhlanje 06474211322 ngithandazana nobani kuphi.

0: Okay, get labo abafuna ukungibona ngiyasebenza ka Monday to Friday kanti ke kusukela namhlanje oba kulesihlanu ngizogeza abantu namhlanje ngigeza abantu ngo-350 ngomgqibelo nangesonto abantu bazolo zogeza nangivikeza ukufuna kunjalo 350 ngigeza abantu ngolesihlanu umgqibelo yisonto siyageza sizoguma sizogeza kulanibusise nabofakazi
1: ngizobonga ugcobo likababa olungisize kakhulu impilo yami isemnyameni nami senginyanya ngingazazi nokuthi ngubani ubaba wangigeza ngafika la ekhaya ngaqala ngokogeza nje ekhaya kwakhe ngingakaze ngingenela endlini kodwa ngalobo busuku ngabona ezinye izinto engingakaze ngizibone ngambuleleka nje wavela izinto kwaphinda futhi wa-introducer esobisi ngazibuza ukuthi ngiye noma ngingayi hhayi wavele wafika ekhaya-ke manje ekhaya kusemzimkhulu wafika esangweni wavele washa enziwasheni hhayi ngavele ngayithola impendulo ngaphinda ngayogeza emva kwaloko hhayi kuyaqaqeka bazalwane kangangoba ubaba ungibuyisele injabulo into engangayicabanga ukuthi iyokwenzeka into engiyifune 18 years kodwa ubaba umntu wandikwazile ukuthi loo nto ibuye naye lo muntu angifune size sitholane kumnandi bazalwane kuyakhanya sengicela ubabake manje
0: mshezele kakhulu kumhambela kahle kakhulu God bless you yebo
2: lona ufayise ahlale nanda ngizofakaza ufakazi nje okuncane bazalwane lana ngifike lana ngiwumuntu okhathazeke kakhulu ngihlushwa yilwane lapho ekhaya bedlala lo mdlalo lo wey'ngane khona umdlalo ogqumayo lo wey'ngane okuthiwa umagalobha begquma-ke izilwane lapha ekhaya kusilingi la la engilala khona nasendlini zize zingongozele uma ndizidlala ngabo kodwa ngithe ngafika la kuleli khaya hawu iy'lwane zabele zanqotshe ngangasebenzisa amanzi nje mhlawumbe kwaba yinsuku embili waxuba nosawoti ngachela hawu sesathola ukulala ngiyambonga unkulunkulu
3: ukufika kwami la e-healing hour ngiqale ukufika mangaphosisa inyanga yesibili le ukufika kwami e-healing hour ngifike inkonzo isengale la sisuka khona ukufika kwami ngifike bazalwane ngingaqondile ukuthi ngisenkonzweni ngizoyindlala indaba yami nje kafushane bengingaqondile ukuthi ngisenkonzweni ngize ngoba ngiqhumane nomama umtshali okhona la ngaphakathi ngiza kuyena sizokwenza kwethu kwamabhizinisi kodwa bazalwane umama umtshali wathi uma enginika i-direction efonini sahamba sayifuna le ndawo saze sayithola ukukhumbula kwami bazalwane ngifike la e-healing hour ngafika bebambe ibhande ngizokhumbula kahle ngafika bebambe ibhande kuleyo nkonzo kwakungu ngisikwakumsombuluko mangeke

0: ekhaya ngoba uma wambele ukekhala ethi angiseze ingane ekhaya kanti mina sengiyazi ukuthi sengicushiwe ekhaya ekhaya khona umuntu ongalungile okangayo ngangifika ekhaya ngahlala kamnandi ngangaba nalutho bazalwane kodwa ebusuku uma ngilala bengiyibona-ke izitha zami omunye nje ngambamba ngamshaya phasi ngamphucumese ngoba ngangihlale ngiphathwa zibhobo la emahlombe kanti khona into engithunyelwela yona leyo nto ngayishaya ngenxa yokuthi ngasebenzisa izombe bazalwane kunye nosawoti waphinda futhi omunye waqhamuka nesibhamu ngaphinde ngamphuca isibhamu bazalwane ngamjikijela ngaso ngayinqoba izitha zami ngiyabonga unkulunkulu wase-healing ayo ukuthi uyanginqobela izitha zami ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyanibingelela bazalwane nonke emthendeni. Ngithi angidlulise ukubonga nkulunkulu ngendlela engase ngigule isikhathi eside. Sengihambe odokotela, ngahamba amaklinikhi sekusethi ngesibhedlela. Ngokulalela uRise FM ngitshelwa omunye usisi, ngathuke sengihlangana nomprofesi uNdwandwe. Shuthi ukugula kwami kwakukushaya kwenhliziyo engathi yastop, ishaya ngathi yastop, ishaya ngathi yastop. Ekusuku ngangingasabulali ubuthongo. Ngathi uma ngifika kumprofethi uNdwandwe kwangolwesine la eMtupha. Wavele nje wangikhulekela akuphindanga kwangiphatha ukugula. Ngiyabonga.
2: Ngizobingelela ubaba uZwide uSothondoza bese ngibingelela iNdlovukazi ngokulandelana kwazo bese ngizobingelela ama-prince nama-princess bese ngibingelela nebandla lonke egameni leNkosi uJesu Kristu, amen. Mina-ke ngingwakwaNongoma, igama ngumanqoba, ngingwakwaNdlela. Njengoba ngisukuma nje, ngisukuma nami ngobufakazi enginabo la njengoba ngifikile la ekhaya. Ngithe ngifika la ekhaya, ngisuke ekhaya nginenkinga. KwaNongoma ngisuswa umfuthu, wathi no ndoda, awuqhamukele ngapha, kunobaba uZwide lapha osebenzayo osiza abantu. Ngokuxakeka-ke nami ngathi cha mfuthu, hhayi, ngizozama ukuthi ngifike lapho. Ngibona ukuthi kuyalunga ney'nkingeni enginazo, ngoba besekunzima kakhulu, bese ngihambe ngadela ngesimo sokuxakeka kwempilo. Ngithe uma ngifika-ke lapha, ngafika ngabone kwenzeka izinto ngendlela ebezenzeka ngayo, ngoba ziyenzeka izinto uma sesifikile lapha ema-healing hour. Ngabone zenza izinto, ngibona kuginqika abantu. Into ebengizwa ngendaba, ngizwa ngefoni ngitshelwa uyo mfuthu ethi ziyenzeka izinto lapha, abalungelwa abantu, ziyalunga izinto. Ngase ngithi cha, nami angize, ngoba nami ngifisa izinto zami gcine zilungile, gcine nginekusasa elihle. Ngithe uma ngifika-ke lapha-ke, ngafike ngahlala nje, ngawumuntu ohlala ngeza esontweni, ngaphinde futhi ngahamba, ngaphinde futhi ngeza ngelinye isonto, ngaphinde ngahamba. Kodwa kuthe ngelinye isonto ngagcina ngilukhuzile, ngazama ukuthi ngikhulume nama-archers, angidibaniso nobaba. Ubaba ngahamba ngakhuluma naye ngale, wangitshena-ke ukuthi kuhamba kanjani empilweni yami, kungesiyi-one on one, enginikile nje ithuba lokuthi angitshele ukuthi kuhamba kanjani. Ngingenawo vele imali yokuthi ngimbhadale i-one on one. Hhayi, wangitshena ukuthi kuhamba kanjani empilweni yami, wangitshena. Hhayi, ngeneliseka nami, kodwa kuthe eseqedala esezoqeda ukungitshena, wacela ukungibuka emehlweni, wathi angimbuke, ngesaba ukumbuka. Wathi angimbuke, ngambuka, ngabona ukuthi amehlo akhe ayahlaba afana nomlilo. Ngambuka, ngaqinisa amehlo, ngambuka, wangibuka, ngambuka. Kodwa emva kwalokho ngase ngiyahamba, kodwa kuthe sokwazale lokho, ngabona izinto sengihambile, sengilokhu ngize esontweni, ngabona izinto zami ukuthi ziyaqala ziyaqaqeka, ngoba bengiwumuntu kahle kahle obexakekile, ngoba izinto ebezenzeka nje bese nginyanyeka kubantu, bese nginezitha nje ey'ningi kakhulu, angazi lento ukuthi ibi kanjani. Bese benginyanyeka nje kubantu abaningi, ngoba even ngisho intombazane emgwaqeni bese ngasayikhulumisa, ngoba ngisho nembi bengithi uma ngithi ngiyayikhulumisa ingichitha nje straight. Ngibona ukuthi vele kunenkinga kahle kahle la kimi. Hhayi, ngagcina ngabona egcineni kugcinele kho sungasenzeki, ngoba kugcinene sigcine ize ngisengixabana nomndeni, ngisho nobaba uQobo sagcina naye sesiphambana kwa

0: na okwakhe akapheli kushuthi kufanele izingulungise mina ukuthi sikhonte sigcine sithela lama sibe right kodwa ngokomsebenza ngisho ukuthi sengiyasebenza kodwa nje izinto ngiyibonile ukuthi lapho zihambe zaba right kuthe kunjalo ke ngendlule lapho ngize endabeni yesimo esikhuba njengoba nje waqale text ngifuka lapho impilo yangathi ihamba kahle ngagcina ngidrivela nama Uber ngihamba ngama Uber ngilokhu ngithola ngama sokuyinto ohanyana sengilibambile ngasamazama ngahamba ngawo ke ngazama ngahamba ngawo ngabona futhi ukuthi yona Uber ingumsebenzi wobo yakuthola okuncane kodwa engakubona ukuthi angeke ngisendawo ngoba vele sengiwumuntu osemdala ngokwezinga lami ngabe ukuthi la ngisebenza vele into engathi shu kahle kahle kushuthi ngisebenzela isizwe hhayi ngazama kodwa ngaqhuba gcina sangathi siyaphambana nomnikazi wawo gcina wabe ukuthi hayi kushuthi imali ezayizi kahle hhayi wagcina wayithatha ngathi futhi ithatha impela ngoba ngiyibona ukuthi vele hayi nama ngibona ukuthi ngisaphi hhayi wagcina eyithathile kuthe kukanjalo njengamanje kwangathi izinto ke zithanda ukuthi ngoba bese ngibona bekhona imali ebengiyithola ibincane lo 200 inyana nani ngabuka manje ngithi uma sengiyekile ngabona ukuthi hayi kuyaqala futhi manje kungathi kuba nzima uma ngisakuthola okuyisento ebengikuthola kuthe izolo namhlanje ebusuku kukhuluma ngoba nginokuvuka ngabo 12 ngilalela inkonzo ngayilalela-ke kuzosa kube namhlanje ngayilalela nayizo nginokuyilalela ngey'nsuku zonke kodwa ngithe ba ngiyilalele kuzosa kube namhlanje hhayi ngayilalela kusho ukuthi ngathi uma ngiyilalela kwanalolo sizi lolo lifika ngoba kunelokhuzana eyenzeke kubaba ma ekhulekele umuntu la emkhulekele ekhuluma nomuntu ongathi lo muntu obekhuluma naye ebeney'nkinga ngamuze ekhuluma ezekhulumisa nanezozi lakhe umuntu ongasekho ngamuze ekhuluma naye wakhuluma naye lo muntu wakhuluma ekhuluma kuye lo sisi lo wakhuluma ngagcina nami sengidotsa ngajula ngesimo sokuthi nami iy'nkinga zami vele ngiyazazi ukuthi zibambe lapho ngoba bengikade vele nami ngiphuphe iphuphe ebelingelihle kuthangi lokuthi ngibone ugogo ozala umama ngimbone ngathi ngithi ngiyambona usuwashona ngamna ngithi ngiyambona ngathi ngiyabuya ngathi ngiyamjabulela wavele wangiflathela wajiwe wabuyela emuva kushouthi ngacabanga leyo nto leyo ebengiyiphuphile leyo ngasengithi into ubaba izinto ekanje kushouthi uyayilungisa ngoba nangu uyakhona ukukhuluma nabantu abangasekho kwathi ma kuba kanjalo kuthe ma ngiqeda kujula ngendlela ebengijule ngayo ngiqeda kulalela inkonzo le yasebusuku yanamhlanje yango-12 ngathi ma ngiqeda kujula ngase ngiyalala uma ngilala kusho ukuthi kunento ebengiyihlanganisa nomunye usisi yokuthi mhlampe bengimtshena ngendaba yokuthi itoho la ethoni ngibona athi alivuki kunzima wasethi hayi no ake sizame ukuthi senze i-CK senze nompartnership ukuthi sizame ukuthi sizame ngale CK ngoba yena usebenza khona vele ufuna ukungixoshisa ukuthi no ake sibambaneni isikhonti ngoba yena uyayazi iminyango sikhona ukuzama ngayo ngithe sekushilo lokho ngithe ngithi ngiyalala ngaphuphe ngathi le CK le engathi seyikhona engathi umsebenzi vele sesiqalile sesiyaqhubeka nawo sesiyawusebenza kwangathi vele yinto sengikwi-process vele yokuthi vele kusho ukuthi engathi kunabelungu sengikhuluma nabo abakhuluma ngokuthi angilokhuzana angihambise sokuphela umsebenzi sebethi asihambiseni ilokhuzana leli lokhuzana leli phepha elisayinwayo eliyilona elisho ukuthi akube nemali efune zikhona ungena baze bathi no wazi ukuthi labelungu faka ne-akhawunti yakho lapho kule lokhuzana kuleli phepha leli ukuze kusulindele iy'mali ezongena so ngalokho-ke ngisholo ukuthi ngiyabona ukuthi ugcobola la ekhaya liyasebenza and bengicela ukuthi ubaba uzwide usothondose angilwele lapho kugcine ngiphumelele ekutheni kulo mcabango ngicabanga ukuthi ngigcine ngilwe nale simo sokuthi mhlawumbe ngiqhubekile phambili ngalo msebenzi lo ngoba yiwona usuvele njengamanje and uma ngibuka futhi uyavele ekutheni ungaphumelela kodwa nokucela-ke ngiyacela kusothondose ukuthi angilwele kuleso simo olthi ngigcine ngiphumelele ngiyabonga
1: Suma nokubonga igcobo likababa uNdlwandwe ngezinto angenzele zona kuningi bazalwane engikwazi ukukuqeda kodwa ngizosho lokhu okubaluleke kakhulu la ngafika mhla ka-1 uJanuwari umntwana kampowethu egula bemphambanise ngomqondo ngonyuye mhla ka-1 wesehamba nqunu egijima amagquma kepha ngafika